0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama egba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue etuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase wo kunu no ngu ba stand de bro kaya mama yama sana dress am the set every be na yes reach am oh any friend for me no be body channel obutsi am se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se me tumi aye we yi amobua ni se ha ni owure

Mujidiasia no. Enya saha mamu. Mete saha na chesa mnete. Emi bina ya surichamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nese huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wonse. Mujidisa metu miaye wehi. Amu buwa nese. Ani owure. Ye jiji o se ube tu miaye. Ena yesu tine nesa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha. Sani ya mujidie siya no. Mujidie ni mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesia wano huna dia amunumuwa. Hey, adia chisumpo.

0: sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tenase mese wo yire no betenase okunu no onwu bastande de bro kaya mama yama sana tresem the set every be na yesu rechemo any friend for me no be by the channel amutia mutia huya mobo david ba na yesu bi sa won sa mo jini sa metu mi aye wehi amu bu anese ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ani chira

pe nkomo kese bi bekoso wa ha ebi abe bo nyum sa till 10 p.m. Made in the shine, aqua frame, Dr. Shine.